0: best. Tea time request. Gadi Mihar Hatar Gadi Fansas. First minute hang off Mivani, Migadiga Kuria Midani. Tea time request Misho. Vara Riti Hikamo. Love a kafa when it cast me badal koli. Shifa di Mutarkia di Fava Yara Nula. Miriti Lava. Miriti Lava for an ekavis. Shoga Babidi Tibi Hunteringa Tering. Babidi Kavaka da Kalana. Assalamu alaikum. Hatim. Hatim. Koba kihine halu?
1: Hello.
0: Kiha isa pe kati uleni? Bara busy ko tati uleni? Busy ko ne no? Ihenta. Asa hi kuri thang kole adu. Ehen kaha gota ka ngannati koda ko busy ko nguleni kamashe. Busy enno? Dature mati ka tati uleni nuni?
1: Nune ke.
0: Ehen ta ko ngade bai wen ko meseka bhi hi vani. Inci ni gading ini hembes sih membawa nace dua adu.
1: Hey, inci mana dia adu
0: ni? Eh?
1: Eh, senaka punna.
0: Ah, inci ni gading tu hembes ini.
1: Ah.
0: Kau bawa hatim kih neng halu?
1: Langgar.
0: Langgar tu, mika tiga duty katih oleh ni.
1: No.
0: Duty ekarno. Kih neng tikola musu. Rashuga tati huri, hati.
1: Rashuga.
0: Kihine mousun di kola, migadiga.
1: Avi tifa.
0: Avi tifa do, hamari iti dua hai, hikyamu, nala dua hai. Hati.
1: Hati.
0: Kom farata ka kalava hasa kola ni?
1: Kukamata. Dingadu ha huri yandan.
0: Ah, hema baro mufawa jenge hati ma baddal vima. Ema miha isabung hati mge. Miri ti lawe aku kuriat dana, ingat? Walaupun faham itu dua hakang ada.